0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: so ogen som nyenye nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na kinwere onwe gozibo
0: dalo bim ewe dela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine makinwere onwe gozibo mbo opola isi owuwa azumbu na rumbu na eso ogen so na yegi nsogbu
3: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi
4: Onicha kwenu ogo bula ka ndo sahia na ndi adiguruja na eme otutu ndi mmadu ha na enwe obi abọ n'izu electronics o kachasi akọrọ ndi LG na Hisense ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Onicha na aka onwe ha igbochi ya bu wuruwuru a na eme n'ime ahia ya bu iweta ego enwe eresi ga adaka mgbe ọbụla I chọrọ izu electronics dika TV fridge air conditioner microwave washing machine freezer ya na ihe ndi ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ furniture cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa afia ha kpọrọ akpọ ka chinchin Choga hatata na ndi de baby soy filling station nke di na mpo Enugu Onitsha Express ki jira ya gi kirie nke bi gba maobu ibu hana kare ekwentị nke a 0703113993434